ngaba noma ungathandi bese uphuza amanzi angithi awunamali wesisi nalivati uphuza uhlale phansi thule ngathi uyasi yonke indaba zamalayinani.

ma sekken ay si bazala wala ay ken ay bizofo sama beni senda ma khaya manin ma manin ma tin bo ma sekken ay si bazala wala ay ken ay